0: sual ko ba? Handa na to nito.
1: Nung hatang e bahure mami asto ka ko to. Eka maku furata ma aham varni may halo do. Fesho med neti tifeshi. Salama ko, mes fesho misto.

0: Hema bihige alameta.
1: Hungaun.
0: Roga jeho.
1: Kesun.
0: Lorevu.
1: Hamuga arab bihita kenegun.
0: Amuka bihita furitam nagani muna karuga. Efo memati burakashi. Atuga adi efo faga.
1: Hema bihige alamate feni janama lasnukurava sihi farwa hodava.
2: El navai ekamaku a ade.
3: Beating.